Kacing hon radio karjorat lapuan apor nalitum Delhi station pen news in Hindi lapen news in English berta bacetak arjulong ikjang lo lake akaswani dipu non studio guria por porphai troxiro minute cap ang pleng tang lo posi pinialam zir ang denga long pen joga klembang pu mohontaru lapen hutbang pu pradip rong phar tum ang bong joga for peace po bothak chihuchiput arjudu niksinang

Garbi lirmielun ang deng longpen. Adun tu alunjir arjik sinang laki. Riso bepen kilun pon. Alun alam te. Pipot adab ben banpo. Totang te arjik sinang riso bepen kilun pon labong solun.

La puana por nang litum karbi lirmia lunang deng long pen lunjir arjik long tang lo. Laki akaswani dipu non studio guria por pai sirkep nang chok tang lo po si. Guwahati station pen puwaran chulik baturi. Asami salam pen bir tapu cetak le non malam so pen arjudun iklanang. Laki akaswani dipu.

0: pon la hai hai ta nili tum kai ta ka matha dola se kai ta nili tum a kimia kimia a design a bonda pon po a hut pen ge la ke ba ep long ta nili tum paklang pon pon hala su hut pen non anta nili bangla se klem ik bom so design a kimia kimia paklang ik bom se is interest ta do nili o kol je traditional se bonai chot pota kali nili western dress ta bonai jintu akaprek a dimalong paklang dun nonson guwahati ba nili delhi ta pothai la hai hai long lo pate nili western wear ba beauty pageant na phanta nili dress ba bonai pidun se non recently jintu chuneng miss grand india pu in assam ben jintu ka represent dun du nasi la so contestant phan ke nili si evening gown ka bonai pidun la nili first time lo je national level an ma ke la first time lo
1: mi piglo nang li ke thanda malam the tang te nang li fashion designing a course ka charli la pusonda do igma
0: nili fashion designing a course ba ke full time course bo bang nili hala ka charli ma support chi long le sita short term ba nili klem dun juntu la industry and commerce department pen juntu msme po a department pen la dak alang li tum 3 months course alang tum fashion designing a course nang pipi la sedak di fulong ma sinili la so course bang short term course bang charli dun la da la han lut
1: tang te nang li ki roi api fashion show a che tai along nang li comment tu aning kan pen si ka paklang dun cheng lo la pen konana da dim si ka paklang dun iklo nang li la radio nang kar judun harara tum aphan thanam ikjima
0: akaprek ene ke bonai ek bomsa fashion show pa bangke join the dependence of fashion show ki join chenga bangke nili la golden wings ahin pension tu ka paklang taralang solong nikan hini ke thoma prang karbiang long fashion week la daksi a prang si lo ke paklang dun la so pi pen banga fashion week long bangke da golden wings ahin pen chirab dun bom production ahin punai ta chirab dun bom akon limit hang design ta paklang dun bom la so pi pen ke nili gohati bangke aninkan mang ta dun bom lo 2023 pen bangke nili continue lo nili phan kai ta na invite wear first time ki dun cheng bang gohati long bangke la radisson blue along si first time ke paklang dun la mystic aura pen alang litum nang ka invite ama se hala da first time lo la so pi pen ke ni li continue lo non anta dun bob na si non ta nang ka invite do ala pen ako mystic aura lo mai che rab dun bom lo la da ka bank official designer lo ako alogot non like northeast international fashion week jun tu ke do la da ka bank ta na invite wear la da ka bank ta la si chuneng ini ka porlong le ma chuneng bang first time lo ni le participate dun hala dak bang ta sila dak bang ta claim dun non by north east along international north east fashion week along ta cherab dun lo non bang la ka cherab dun bo mahut si man ni le design thek long lo Vivian entertainment is a company jun tu la dak assam kali Uttar Pradesh pen amala si ni le design la hai ta lang li tum thek long lo ma sa lang li tum kosono ne na ngwai pon nilihan ta la best fashion designer po ahin ala so award te nilipana invite si chuneng december 2025 si nilipana ng pipon la ta isi lo si si la high award ki long la high ke mane nilihan ta isi encouragement lo je nili methang la high claim bomb po si ta la high long pon ma si nili ta isi encouragement long pon lo je aru aprang dun bomi ba a porch long le desta isi a porch ulai pol hai klembo mi pu matha
1: mi piglom nang li ge thanda malang thi tang te mo pe nang li pulo nang li design a pi ke guwahati rong so pi la pen thi dung a show along ta nang li design a pi paklang dun lo tu hula dak nang li design a pi ka paklang dun nang li ko pi lo ka matha ke
0: hai hai ki dun pen ni li experience bang a mi pik na hai ki dun pen charli dun long pik lo hala da kuson si design paklang nang jima ba mena bang ili merchandise bang ili bang non bang thek o ela ili da charli dun bom lang jun tu la haya design a bostu bang ili kuson si ke paklang chot kali kuson si kachu jor nei ma kachu lan nei ma la bang ke important pik lang ili kan call designing paklang chot po bang kali da se merchandise na chu bang taili important pik nili kulat isido jun tu di futaun along 2010 aning kan si August achi close ni li kaching pu malin showroom po isi dak di fumen bojar long masido la dak si ni li designing a bostu ta kicheng cheng ge che paklang adim la dak cho jor cho lan lo la si non bang la designing na thulang dun lo amat kuson si la merchant

0: nela warta kilong iglo. La so a pijung jung, dak taralang sorong karbi cultural society ahin men patir pi ponsi, haimu opera, puseng iglo. La so haimu opera pensi, haimu a drama la pena kaprek kaprek, a drama sa me klempon paklang pon iglo. Niliga chini to na teng pote la dak pendojo. Drama po karbi ang longang bong, lamkan nang iceng pang cengke.
1: Ah, hokalam lo nang likitan ke. Asi pudam lo utang te litum lamkan lapen lamarjan. Lamarjan bulo dang te la busupi pupen lo di kicengke.
0: Kalang lo, la so film pen lo.
1: Asi litum citan nam lo te ahok pet ke lamarjan mate lamkan pason nido. Dang te produsara ke hai mate gotoming tia ke hai nang li labang so lam tan ita. Ilitum lamkan ke taralang so pen senang iplang pulu le pudam dia tame. Dang te ilitum lamkan aprang pen non kupuan kacipek dulu nang li tan pajir me dami jima radio nang kerjudun tumpan.
2: Kita break pute ason dopik non langdam lo pute. Munit atelen lansi ke barhi lo je lansi ke paprang lo non bang ke. Jong si drama life drama langdam lo pute non bang ke stage mal.

0: kudam dia tami. Tang dia litum lamkan aprang pen non kupuan kaciprek dulu nangli tan pajir me dami jimah radio nang kerjudun tumpan.
1: Kaciprek pute ason dopik non langdam lo pute. Munit atelen lansi ke barhi lo je lansi ke paprang lo non bangke. Jong si drama life drama langdam lo pute non bangke. Stage ma sitame advance pick lo non ke sound pusta me advance pick lo lason si sound lapen kaprek ason jitu kinangi an instrument an sitame non bangke paprang pick lo aprang ben jong si langdam lo pute lapen munit atum kethek kere sitame ani wang masi munit atum kethek kere jitu ke paprang apot non apiong thek thuang lo lapen nili ke matha dam ke lahan lo non ke wang je por an ke lanso sisi ke lang me lang pusi nili matha dam lo
0: a hoklo inte sa hunang le ki thanalam lase ile tum kadu go esta chimni lam kan punon lam harjan punon script ke tok bang ekinang sa lase script penjong se memete alam kan mate kachi parjan dumle mesens dame lang no dagji music ki pile mesens dame lang no dagji sonse kapre kapre ga hins dame la script of hansi dipen lase director intia ke hai mate daniel intia ke hai nang like rurara entertainment long dame script nang anto nil tum thek long lo selabang so script kitok lam kana phan kupuan ardi pinangji lapen kupuan kinang so
2: script pu bangke main story lo lasi si drama long pusame amoy arbung lo backbone lo script si pachini po nangli ino director phan kopisi claim nang jima kopisi ke claim nang nema komentu si kaning jine ima mentu si dojo na ima lasi script si ang tona hormu atomo kopuna si kita ima lahay pachini po si script avel ta ke sidong sarkan manet po komane director le la son claim moy pusame hulo dak on the spot long aning kiwang kopima aning kire kopima la soteng si chithanchot po enge men pachini tong tia ko si hula actor tang da pi tong matha dam pone aning hang le aning acting ta acting pru ta dokogi la si script ing tang tia film lamarjan punoi lamkan punoi la drama punoi mi bidam de ti ke la henlo la si script a importance ke la henlo la si script si pachini po nang dikona se karja ap nahi ma kosona mahang si paklang nahi ma kang nek ma ning ki oi ma mate ning ge jang je ma lahai ang ton script long si dolab ji la si film noi drama noi script ki me uthak si depend ji no se script me me poja la bangke jong he acting me same pa me ang ton pen pa me sen ge uni da ji athi ma acting bu ge inwer pen la acting ara ji bu ge kachalon le da ji atomo public da mi bolde bangini bangi thom actor doi la si la bangge thom pan sa me inut bang ko pisi klem nahi ma la sot inut bang ko pisi ka respond nahi ma la bang pachini vek nahi la la si la so pachini der aphian si kopia drama ma sita me plenty ri choklim ye lalo
0: ante ajara hin sita me kitok na yeta ang dengang hoidu lun bunon daka stan jai si hini ki thom la pudo e ati ot ki pini la pudo la si script kitok sita me kupuson si kitok pangcheng na ji nang li than pachini ma
2: lamar jan long noy mate lamkan long noy script ke important ke the nailo la sia main a role ki play po a difference ke lan cholo kachi prek dam bangke isi bangke lamar jan bangke lage recorded ki chok chian same itum puthot chepake ngun sidame lamkan mate drama long lo puthe lage I phong waji live si paklangi la si kachi prek dam bangke la hen lo la si drama sungmuk pola mang dala lo poi phi samay to non ilto mang script alam se chingwai lopot chithan lopot script ki pangcheng mangge lage scene wise dami scene 1 scene 2 scene 3 bu scene 1 long kopia tomo si doima scene 2 kopia tomo si doima ege la so scene long athak si ba ke cheng si ba ke scene 1 putok si dami hudak pachini dak nei koloso dimma koloso porma la si anarlo bulo de itum de putok nang po la derpen hudak adim ko nalo sitting room ma mate bedroom ma mate baranda ma lasame pakla rondak nahi laso phi bangke outdoor ma indoor ma lata pachini nahi athima ladak pachini da nahi bo bangke laso script puthak actor tum det kali laso mu script kila nahi bangke hula adek technical team tum same lights tum same sound tum same lake lang dai la marjan long lo bolte hula editor muka edit di tum tame lang dai lasi las scene wise ko pisi paklemi ma koloso dim si laso acting claim mala ta par clearly to conduct po laso pi bang ke actor men do po laso actor bang ko son a character si ke play ma

0: Adun tu nal tum kar dong ji lakhe.
1: Samaya raut kilu nalun akho me pulo mangsa lu nal tum arjik long po tangte arjik sena.

English lo long pan ke pa du sinang tum kar julong jila ke rock shit kilun listen to your heart pulo bang solo na tum arjo long potang te arjo isena.

ka sorsa komani inut ba phan ka sorsa polam kali mane pammi thu nang songja putum ta aning pammi nang e pachi kubir nang e pachi than seroi pachi mum seroi nang po phansi nili bangke kamatha da asi dead long ri aphan pusi nang

0: 来了，
1: 给酒给那张不好，
0: 嗯，
1: 我那时候轮到那里是个半大佬，那
0: 来
1: 我
0: 了，
1: 是给弄那个，
0: 嗯，
1: 那是个偏是个不当的噻。
0: 那个阿豪咯，他那时候很白个盘接送接送咯，所以他们那时候半个半个，伊都给很白个喊个送被那个波，伊都给 election 给土能力，嗯，election 给 avoid 能力。Election thulop lote la dagabang ke tangka mahadupo gari gura dupo apod mo emeg lu et po hempre ke hangtung te det po amasi tu hempre hangnang ne puka do kawe SDC aber pen ho athak an songja po songja pi do anta cherai lo arju du long lo lai ga cheparai sitame hala sohut Narasimha Rao prime minister ke dohura lam lo delhi lo amat Dakar biang long pen songja po songja pitum damlo. Te nang tum hempre hangi pulu te lapu ke nang tum chok chi nang tum public representative do nai. Nang tum MP MLA nang tum hadak chehai nang nang tum hadak sorkar nang tum do nai council along pulu hai. Non ke malo do ke pulu non wang ke congress sorkar si ke do. Te la tum ke hempre nang ni puma pulu. La tum ke hempre nang ni hangi det ke polam le. Kama si Ela pulo pulong te puma se la tum ke dak che wang lo amane ke SDC conference do lo che ka ching wai mai mai pi do lo ai pulo te hempre ke long nei pulo te tum ke election thornang po jo people election thornang ne pulo ko non thur nei pu ke po ako song song ham phang bong ta ka ching ton kam na thelang ka ji ton te ra kam na thelang election ke thornang ne election ne thoro te la ke CMEM nangman po gari do po tangka do po moge hempre bhante ni det po la se council ke lage la so pen ke election thornang ko lo hai ta hai der lo SDC tum hai der lo hempre ke hang song tum hai der lo ang par ke la pu nang hai bom puthot apurun ta na hai der lo puthora apurun ta na hai der lo tante hempre ke hang a bang ke chunche ma chunche kopi ko song dong chunche de ne la ke কাদ গে সংজ্ঞা তুমি তার নন চুচিনি পো চুচিনি এলো

Kirby Lumber jana luna jai meklong. Pena dun tu na tum Kirby long ji la ki. Korpi kung ri pulo bangso lamar jana long pen. Surin be kilun nang chichini ni pulo bangso luna tum Ardrig long po tangte Ardrig sinang.